0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Magniningning na mga bituin,
2: ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
2: Ako.
9: Tayo.
2: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
10: Ako si Juan.
2: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
2: ng ating republika.
0: Republika.
2: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming.
2: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
0: Para ang umaga'y maging wonderful morning.
12: Wonderful morning.
0: Wonderful morning. Sa 87.5.
12: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
0: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5.
0: Ang tinig ng ating republika.
1: More music.
0: Your music.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Mula sa republika ng pula at bugaw.
1: Pula at bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride.
2: 87.5.
0: Ang republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: Epteka, ano meron sa kisame?
4: Huh?
3: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
0: A wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa Republika ni Juan.
5: I'll lie to you if you want me to. I'll tell the truth, 'cause sometimes you need it. I'll have your back when it hurts to ask, when you get mad.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: May quiz bukas? Huh? Huwag kabahan na parang nawala ng wifi. Mag-review ng maaga. Para sa classroom, ikaw ang confident. Hindi yung seatmate mong umaasa sa kopyahan. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
6: Juan, kaalaman.
5: Kaalaman.
7: Noong June 24, 1571, formal na itinatag ni Miguel Lopez de Legazpi ang lungsod ng Maynila, isang araw na ipinagdiriwang ngayon bilang Araw ng Maynila o Regada. Bumuo rin siya ng kabildo o konseho ng lungsod na binubuo ng 2 alkalde, 12 konsehal at 1 kalihim. Itinayo ang lungsod sa dating kuta ni Raja Sulayman, na kalaunan ay naging kilala bilang Intramuros, ang napapaderang sentro ng pamahalaang Espanyol sa Maynila.
6: Juan, kaalaman!
8: Dapat alam mo yan!
6: Juan, kaalaman!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita! Juan Balita!
9: Sa isang ulat ng RP1, nagpatawag si Quezon City Mayor Joy Belmonte ng pulong para talakayin ang mga hakbang ng LGU upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at kawani sa mga paaralan. Kabilang sa natalakay ang mas mahigpit na pagpigil ng pagpasok ng armas at iba pang mapanganib na bagay sa paaralan, pagsasagawa ng security assessment at inspeksyon, pagpapalakas ng police visibility, at pagpapatrolya sa paligid ng mga paaralan, gayon din ang pagbibigay ng karagdagang suporta at pagsanay sa mga barangay tanod. Sa pagpupulong, tinalakay din ang pagpapalakas ng school emergency response protocols, drills at simulations, gayon din ang reporting at referral mechanisms para sa mga mag-aaral na nangangailangan ng tulong o intervention. Kasama sa mga hakbang ay ang pagpapalawak ng values formation, parent engagement programs, at pakikipagtulungan sa School Parent Teachers Association at iba pang sektor ng komunidad para mapanatiling ligtas ang mga paaralan. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita.
3: Sa 87.5.

0: Ako si Juan.
1: Ako si Juan.
2: At ito.
3: Ito.
4: Ito. Ito ang aking republika.
5: Republika ni Juan.
6: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
7: At nagniningning na mga bituin at araw.
8: Taas noon nating ang kinin.
9: Ipagpagmalaki
8: ang Republika natin.
10: Ito ang Republika ko.
11: Ito ang Republika ko.
12: Ito ang aking Republika.
13: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang ating Republika.
8: Ang tinig ng ating Republika.
14: Tinig sa kabahayan.
15: More music.
14: Tinig sa sasakyan.
15: Your music.
14: Tinig ng sambayanan.
15: Music for everyone.
14: Everyone.
15: 87.5.
14: 87.5.
15: Republika.
5: 87.5.
16: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.
17: Wonderful morning.
18: Creating a serene atmosphere.
19: Love inspired and easy to the ear.
18: This is your wonderful morning.
19: Wonderful morning.
18: Sa 87.5.
19: Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music
1: for everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats!
3: Huh?
2: May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika,
0: ng pula at bugaw,
1: pula at bugaw,
0: at nagniningning na mga bituin at araw,
1: ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
1: Your station,
0: your pride.
1: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
1: Republika ni Juan.
4: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
1: Wonderful morning.
4: Wonderful morning.
2: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental, pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
4: Kultura
7: ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
7: Juan Balita.
8: Kasunod ng malagim na pangyayari sa San Jose National High School sa Tacloban City, nananawagan ng PNP sa mga magulang at guardians na magsilbing unang depensa ng mga bata sa paggamit nito ng social media at iba pang gadgets. Nanawagan din sa PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. sa pamunuan ng mga eskwelahan na magsilbing katuwang nila sa pagbabantay sa pamamagitan na rin ng maagang pagtukoy sa pagbabago ng mga kabataan. Anya, ang shooting incident noong June 22 ay magsilbisa ng palatandaan ng posibleng marahas na layunin ang unang nakikita ng mga kabataan sa mundo ng online. Sa ibang balita, mahigit 400 pulis ang ipinakalat ng East New Police District kaugnay ng Wata Wata Festival sa San Juan ngayong araw. Ayon kay EPD Director of Police Brigadier General Melesio Busley Jr., bagaman San Juan City ang punong tagapangasiwa ng pagdiriwang, buo ang kanilang suporta upang masigurong masaya ang pagdiriwang ng pista nang walang anumang disgrasya o emergency. Ipinabatid din ni San Juan Mayor Francis Zamora na higpit nilang ipatutupad ang mga panuntunan para sa kapistahan ngayong taon. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
7: Juan Balita.
4: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin.
2: Ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
9: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
1: Ito na ang request mo, Juan.
0: Juan Request.
1: Juan Request.
0: Monday to Friday,
1: alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
0: Sa Republika nating mga Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Juan
0: Request.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bughaw.
5: Pula at bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station, your pride. 87.5. Ang republika.
5: Republika.
4: Republika ni Juan.
5: 87.5.
4: Republika ni Juan.
8: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labaday kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
9: Your romantikong Juan.
8: Sa Wonderful Morning.
4: Wonderful Morning.
8: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: República. 87.5. República ni Juan.
1: Juan Kaalaman.
2: Kaalaman.
3: Noong June 24, 1571, formal na itinatag ni Miguel Lopez de Legazpi ang lungsod ng Maynila, isang araw na ipinagdiriwang ngayon bilang Araw ng Maynila o Regada. Bumuo rin siya ng kabildo o konseho ng lungsod na binubuo ng 2 alkalde, 12 konsehal at 1 kalihim. Itinayo ang lungsod sa dating kuta ni Raja Sulaiman na kalaunan ay naging kilala bilang Intramuros, ang napapaderang sentro ng pamahalaang Espanyol sa Maynila.
2: Juan Kaalaman.
1: Dapat alam mo yan.
2: Juan Kaalaman.
3: Chika with friends? Masaya yan! Pero tandaan, ang grades hindi nadadaan sa chismis. Books muna, notes muna, then chika later. Dahil mas masarap makipagkwentuhan kapag pasado lahat. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
4: Meron tayong ulat sa RP1. 10 tao ang inaresto ng Philippine National Police o PNP Criminal Investigation Group matapos mahuli sa aktong paihip ng langis sa Navota City. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, illegal na isinalin ng mga diesel mula sa mga motorized bangka patungo sa mga truck. Bigo rin sila magpakita ng permit mula sa Department of Energy. Mahaharap ang mga ito sa paglabag ng Batas Pambansa 33 at Presidential Decree 1865 o ang illegal na pagbebenta ng mga produktong petrolyo. Balitang abroad tayo, magsasagawa ng evacuation ng mahigit 11,000 na sailors ang International Maritime Organization o IMO ng United Nations. Ang mga ito ay na-stranded pa simula ng Gulf War. Ayon kay IMO Secretary General Arsenio Dominguez, ang large-scale operation na isasagawa sa kooperasyon ng Iran, Oman, US, ibang coastal states sa regyon at ang maritime industry. Ayon kay Dominguez, na-secure na nila ang safety ng mga tripulante at nabigyan na sila ng safe navigation upang maisagawa ang operasyon. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
5: Juan Balita.
0: Sa 87.5.
3: Juan Request. Gusto mo mag-request? Message mo lang ako sa aking Facebook page. 87.5 Republika ni Juan.
0: Juan Request.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan. Hype up your pananghalian with our poppin' dugdugan. To the rhythm of your music.
8: Your music.
0: And the music of everyone.

0: o impormasyon. Gusto kong malaman ng iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Not your typical pananghalian melodies. Pop goes the world. Pop goes the world. Sa Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 887.5 Republican One. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad. Malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan! Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station. Your pride.
0: 87.5.
2: Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Keeping your energies up high.
0: High.
2: Pop. Pop. Goes the world.
0: Goes the world.
2: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5.
1: 87.5. Ito ang kultura.
0: Kultura.
3: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
2: Si Juan Nakpil ay tinagurian Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna, na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
0: Kultura.
2: Kultura ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
4: Ayon sa Department of Finance, merong 72 trade-related at iba pang government agencies ang magiging onboard sa National Single Window Integrated Trade Facilitation Program o NSWITFP para mapadali pa ang ease of doing business sa bansa. Ang NSWITFP ay isang centralized digital platform na magpapadali ng submission, processing at pagpapalit sa trade-related permits at regulatory documents sa pamamagitan ng single electronic gateway. Ang NSWITFP ay ini-implement ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ang DOF naman ang lead policy at oversight body ng trade facilitation reforms. Balitang weather naman tayo, habang patuloy ang paghina ng Bagyong Francisco, nakataas pa rin ang City No. 1 sa Batanes at parte ng Northeastern Cagayan. Inabisuhan naman ng PAGASA ang mga mariners na huwag munang pumalaot hanggat hindi pa bumubuti ang panahon. Ayon sa PAGASA, inaasahan nilang mag-i-exit ang Bagyong Francisco sa Philippine Area of Responsibility sa Webes ng gabi o Biyernes ng umaga. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita. Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: That was Singapura, Sunny Island from Singapore. Our featured Asian song, a celebration of heritage, unity, and shared identity. As the Philippines leads Asian 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
0: Sayaw Juan! With our lunchtime lugugan! Nasaan ka man? Gawin natin masigla ang iyong pananghalian! Ha! Ha! Ha! Ha! Goes the world! Sa Republika ni Juan!

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Ang pangarap, hindi nadadaan sa bahala na bukas. Ang success, may kasamang effort, review, at minsan, maraming kape. Laban lang. Aral ngayon, tagumpay bukas. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
3: Juan,
2: kaalaman.
4: Noong June 24, 1571, formal na itinatag ni Miguel Lopez de Legazpi ang lungsod ng Maynila, isang araw na ipinagdiriwang ngayon bilang Araw ng Maynila o Regada. Bumuo rin siya ng kabildo o konseho ng lungsod na binubuo ng 2 alkalde, 12 konsehal at 1 kalihim. Itinayo ang lungsod sa dating kuta ni Raja Sulayman na kalaunan ay naging kilala bilang Intramuros, ang napapaderang sentro ng pamahalaang Espanyol sa Maynila.
3: Juan, kaalaman!
5: Dapat alam mo yan!
3: Juan, kaalaman!
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Nasa ika-4 na araw na ang pre-trial conference para sa impeachment ng Vice Presidente. Ulit na inquiry, tutuloy ang marking of evidence sa Articles 1 and 2, tumutukoy sa di umano'y maling paggamit ng confidential funds at ang supposed unexplained wealth. Kahit sinabi ng panig na prosecution at depensa na sinisikap nilang pabilisin ang proseso, ang dami ng dokumento ay nagpapahapa ng conference schedule. Hiniling na ng House Prosecution Panel sa Impeachment Court na ilaan ang Biyernes at Sabado para sa pagtutuloy ng pre-trial kapag hindi sila natapos ng Huwebes. Tuloy na humihina ang Typhoon Francisco habang gumagalaw patungong north sa Philippine Sea, pero mananatiling typhoon habang nasa loob ng PAR. Malayo rin ito sa landmass at lalabas ng PAR bukas ng gabi o Biyernes ng umaga. Nakataas pa rin kaninang umaga signal number 1 sa Batanes at northeastern Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Binabantayan ng isa pang bagyo sa labas ng PAR na maaaring pumasok bukas. Ako si Grace para sa One Balita.
0: One Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
0: Everyone.
8: 87.5.
0: 87.5.
8: Republika.
0: 87.5.
7: Republika Tiguan.
0: Republika Tiguan.
10: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
10: Siesta ka lang dyan.
0: Daydream with me.
10: Dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music.
10: Na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
10: 1, 2, 3.
0: Music for you and me.
10: 1, 2, 3.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman!
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
5: 1-2-3.
0: 1-2-3.
1: Music for you and me.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

This is 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
3: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
3: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
3: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-Juan 2-3.
2: Juan 2-3.
3: Juan 2-3.
2: Music for you and me.
1: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
8: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
5: Kultura.
8: Kultura ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
9: Hinikayat ng PNP ang mga magulang at teachers na bantayan ang paggamit ng social media at gadget ng kanilang mga anak o estudyante. Ulat sa PhilStar, matapos ito ng insidente sa San Jose National High School, Tacloban. Sinabi ni PNP Chief Jose Anartatis Jr. na dapat mapagmatyag ang mga magulang at guardians sa digital lives ng mga bata. Anya, kailangan nilang tratuhin ang online activity na sing importante ng kanilang pisikal na kinaroroonan. Nanawagan din siya sa mga guro at school administrators na tumulong tukuyin ang mga pagbabago sa behavior o nakakabahalang interes ng estudyante. Balita overseas, sa unang pagkakataon, inaprubahan ng U.S. Senate ang isang War Powers Resolution para mapigilan ang U.S. military action sa Iran. Ulat ng Associated Press, ikasampung attempt na ito ang pigilin ang sigalot at naipasa sa 50-48 vote sa Senado, na una nang inaprubahan ng House ang resolution. Pero sinabi ng ulat na largely symbolic lang ito at hindi nagtataglay ng buong bisa ng batas. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
5: One Balita.
4: Sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
12: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: 87.5.
13: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan. Tuloy ang delightful afternoon
14: with more music, your music,
0: music for every Juan.
14: This is Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
14: Music for you and me.
0: Juan 2-3.
14: Sa 87.5,
0: Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5
1: Republican 1. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republican ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republican ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
3: Pabili po.
4: Oh, may tao sa tindahan.
5: Puro ka cellphone dyan.
4: Hirap ma Juan 2-3.
5: Negosyo malulugi.
1: Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
6: Music for you and me.
1: Sa 87.5 Republican ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
0: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.

0: 7.5.
1: República.
2: República ni Juan.
1: República ni Juan.
3: 87.5.
4: Mula sa Republika
5: ng Pulaat Bugaw.
6: Pulaat Bugaw.
7: At nagmining-ning ng mga bituin at araw.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Presidential Broadcast Service.
10: Your station. Your pride.
11: 87.5.
12: Ang Republika.
13: Republika.
14: Republika ni Juan.
15: 87.5.
16: Republika ni Juan.
17: Gising, Juan! Kita ka ni Boss Jan!
18: Trabaho ka muna!
17: Baka ma-Juan 2-3 ka!
19: Juan 2-3!
20: Juan 2-3!
21: Music for you and me!
22: Juan 2-3!
23: Sa 87.5,
24: Republika ni Juan!

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5.
0: Juan, kaalaman,
3: kaalaman.
2: Noong June 24, 1571, formal na itinatag ni Miguel Lopez de Legazpi ang lungsod ng Maynila, isang araw na ipinagdiriwang ngayon bilang Araw ng Maynila o Regada. Bumuo rin siya ng kabildo o konseho ng lungsod na binubuo ng 2 alkalde, 12 konsehal at 1 kalihim. Itinayo ang lungsod sa dating kuta ni Raja Sulayman na kalaunan ay naging kilala bilang Intramuros, ang napapaderang sentro ng pamahalaang Espanyol sa Maynila.
0: Juan, kaalaman!
3: Dapat alam mo yan!
0: Juan, kaalaman!
2: Sino ang tunay na superhero sa classroom? Hindi yung mabilis tumakbo pag-recess, kundi yung prepared sa recitation. Basa ng konti araw-araw at paliparin ang grades pataas. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
4: Sinusuportahan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang panawagang ibaba ang edad ng pananagutang kriminal sa mga menor de edad. Sinabi niya sa Wallet na Inquirer, ang depekto ng juvenile justice law ay nagagamit ang mga menor de edad bilang drug couriers dahil hindi sila pwedeng kasuhan. Nang tanungin sa edad na pwedeng maging criminally liable ang menor de edad, sinabi ng kalihim na kailangang tanungin muna nila ang Kongreso. Sa kasalukuyang batas, exempted ang 15 years old at mas bata sa criminal liability, at ang mas matanda sa 15 pero mas bata sa 18 ay criminally liable lamang kung sila ay kumilos ng may kakayahang maunawaan ng tama at mali. Ulit na apiwan, iimbestigahan na rin ng NBI ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag, pinakikilos na rin ang kanilang mga tauhan sa pagkalat ng impormasyon. Anya, sisiguruhin ng NBI na mas pabilisin ang investigasyon at resulta nito. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
2: One Balita.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
7: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. Bit-bit ang papel at ballpen.
8: Pati gitara ng tropa natin.
9: Nakakabuo
8: ng awitin.
0: Kaya gawing maabuluhan.
8: Habang nasa tambayan.
0: Malay mo, sumikat yan.
8: Tutok na.
0: Sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: That was Isan Lumplern from Thailand. Our featured ASEAN song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines lead ASEAN 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
3: Do we wanna get rocked?
0: Di lahat ng tambay,
4: walang magawa sa buhay.
0: Tanong mo sa kapitbahay. Kalye ni Juan!
5: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
2: Aww.
1: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
2: Aww.
1: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
4: Your station, your pride.
0: 87.5
4: Ang Republika.
0: Republika.
4: Republika ni Juan.
0: 87.5
4: Republika ni Juan.
0: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
4: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
4: Sa 87.5
0: Republika ni Juan.

0: Republika po.
1: Ito ang ating republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
8: Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: pakinggan.
1: Pag malaki,
0: ang republika natin.
2: Ito ang republika ko.
3: Ito ang republika ko.
4: Ito ang aking republika.
5: Ito ang aking republika.
6: Ito ang ating republika.
0: Ang tinig ng ating republika. Tinig sa kabahayan.
7: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
7: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
0: Everyone.
8: 87.5.
0: 87.5.
8: Republika.
0: 87.5.
6: Republika
0: Tiguan. Republika Tiguan. Let's go back in time. Welcome to the time machine.
7: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: ang ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. 87.5 Republic Aniwan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
3: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine. Sa Republika.

0: 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5
2: Ang Republika.
0: Republika.
2: Republika ni Juan.
0: 87.5
2: Republika ni Juan.
3: The Time Machine.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Hindi kailangang genius para magtagumpay. What? Sa sipag, tiyaga at konting focus, panalo na! Tandaan, sa bawat pahina na binabasa, hakbang sa pangarap ang punta. Yeah! Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
5: Juan, kaalaman!
4: Kaalaman!
6: Noong June 24, 1571, formal na itinatag ni Miguel Lopez de Legazpi ang lungsod ng Maynila, isang araw na ipinagdiriwang ngayon bilang Araw ng Maynila o Regada. Gumuo rin siya ng kabildo o konseho ng lungsod na binubuo ng 2 alkalde, 12 konsehal at 1 kalihim. Itinayo ang lungsod sa dating kuta ni Raja Sulayman na kalaunan ay naging kilala bilang Intramuros, ang napapaderang sentro ng pamahalaang Espanyol sa Maynila.
5: Juan, kaalaman!
7: Dapat alam mo yan!
5: Juan, kaalaman!
3: Welcome back, back in time, the time machine! Tugtugan ng nakaraan! Music of the past on the time machine! Republika ni Juan. The Time Machine.
8: The Time Machine.
3: The 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw,
0: taas noon natin ang kinin,
2: ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5. Republika. 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
0: Hayaan mong ako ang makasama
1: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
0: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
2: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music.
1: Tunay kaya kong punin lahat ng bituin.
0: Your music.

0: 97.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
1: ni Juan.
0: Playing the perfect sound as the night winds down, making it
1: wonderful tonight.
0: Wonderful tonight. Wonderful tonight. Sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
5: Pula at Bugaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
7: at si Mister
5: ay busugin sa mga tugtugan natin.
7: Wonderful tonight.
6: Wonderful,
7: wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Ito ang Republika po.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
8: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe Poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
4: Kultura ni Juan.
8: Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig.
4: Wonderful tonight.
3: Wonderful tonight.
4: Sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
0: Magniningning na mga bituin.
1: Ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni
9: Juan. Republika ni
10: Juan.
0: Mag-isa ka man o may kasama. Pauwi pa lang o nasa bahay na. Relax lang. Ako ang bahala. Let's make it wonderful tonight.
1: Wonderful.
0: Wonderful tonight. Sa 87.5, Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. Just tell me you love me. More music. Your music.

0: 97.5 Republican One. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Matutulog ka na ba?
3: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
3: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
3: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig. Wonderful tonight.
4: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
3: Sa 87.5.
1: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw. At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Your station. Your pride.
1: 87.5. Ang Republika.
2: Republika
1: ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
6: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
7: Wonderful Tonight.
8: Wonderful Tonight.
7: Sa 87.5.

This is 87.5. At ako, si Juan. Juan sa 87.5.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republica.
1: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.
2: Ang libro, hindi lang pampabigat ng bag, pampabigat din ng kaalaman. Kapag may sipag at syaga, siguradong may bunga. Dahil ang tagumpay, hindi dumadating sa mamaya na. Dumadating yan sa sige, aral muna. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
3: Juan, kaalaman.
2: Kaalaman. Noong June 24, 1571, formal na itinatag ni Miguel Lopez de Legazpi ang lungsod ng Maynila, isang araw na ipinagdiriwang ngayon bilang Araw ng Maynila o Regada. Gumuo rin siya ng kabildo o konseho ng lungsod na binubuo ng 2 alkalde, 12 konsehal at 1 kalihim. Itinayo ang lungsod sa dating kuta ni Raja Sulayman na kalaunan ay naging kilala bilang Intramuros, ang napapaderang sentro ng pamahalaang Espanyol sa Maynila.
3: Juan, kaalaman!
1: Dapat alam mo yan!
3: Juan, kaalaman!
2: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan! Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
4: Wonderful tonight!
2: Wonderful tonight! Sa 87.5.

0: Ipagmalaki ang republika natin.
1: Ako si Juan.
2: Ako si Juan.
1: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ikaw.
0: Ako.
7: Tayo.
0: Ang bawat Pilipino.
6: Every Juan.
8: Ako si Juan.
0: At ako ang boses mo.
6: Ang boses
0: ng ating republika.
6: Republika.
0: Sa 87.5.
6: 87.5.
9: Republika ni Juan.
6: Republika ni Juan. The best of the past.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw.
1: At naglining-ning ng mga pituin at araw.
2: Taas noo nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for every Huwan.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Huwan.
0: Republika ni Huwan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: your music.
1: Music for everyone.
2: 87.5 Brooklyn 91.
3: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
4: Wag na!
3: Ito naman, ang cute ko kaya? Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
4: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
5: Gising na kaibigan ko!
6: Gisingin ang katabing humihili!
3: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic!
2: Our music! Our pride!
3: Juan Republic! Sa republika nating mga Juan!
2: 87.5
3: Republika ni Juan!

0: Nakilala.
1: Hindi ko alam kung bakit pa tayo nagkita. Nagkaroon pa ng ikaw saka ako.
0: Hindi na sana ko.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
3: Ha?
2: Kung may kaibigan kang laging,
4: pre, sabay na ako ha.
2: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
4: Naku, oras na para sabihin, ambag muna bago sakay.
2: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika,
5: ng pula at bughaw,
0: pula at bughaw,
5: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
0: Your station,
6: your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
0: Republika ni Juan.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.
7: Good morning!
2: Kasabay ng araw na pumapanik at pumuputak na manok at itik ang mga musika sa Juan Republic.
0: Our music, our pride.
2: Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. May kasabihan, ang masipag sa pag-aaral, panalo sa pangarap. Kaya bago mag-scroll sa cellphone, gawin muna ang assignment at magbasa ng notes. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang kabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Inanunsyo ng Department of Foreign Affairs o DFA na mag-i-issue ng visa on arrival ang United Arab Emirates o UAE sa mga Philippine passport holders kung meron silang valid visa, residence visa o green card na in-issue ng US, European member states, Australia, Japan, Singapore, South Korea at New Zealand. Ito ay dahil sa excellent bilateral relations ng Pilipinas at UAE. Ayon sa Philippine News Agency or PNA, ito ay magsisimula sa June 25, Huwebes o itong araw na ito. Nagpulong sina DFA Secretary Maria Teresa Lazaro at UAE Ambassador to the Philippines Mohammed Ubaid Salem Al-Khatam Al-Zaabiyat at napag-usapan nila ang iba't ibang hakbang para mapalalim pa ang relasyon ng dalawang bansa. Para naman sa ulat ng panahon, magkakaroon ng occasional rain sa Zambales habang ang Batanes at Babuyan Islands ay makakaranas pa ng mga pag-ulan bunsod ng Bagyong Francisco. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Western Visayas, natitirang bahagi ng Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Central Luzon at natitirang bahagi ng Mimaropa ay magiging maulap ang kalangitan na may kasamang mga pag-ulan at thunderstorms dahil sa southwest monsoon. Localized thunderstorms naman ang ma-experience sa natitirang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
5: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
8: 87.5.
7: Republika
0: Lihuan. Republika
7: Lihuan.
11: Good morning!
0: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
8: sabayan ng sarili nating musika.
0: Dahil tayong mga Pilipino,
8: likas na mga aawit at musikero.
0: Kaya para sa musika ni Juan,
8: Matic,
0: dito na yan sa Juan Republic.
8: Juan Republic.
2: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
8: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
8: Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: Sagot.
1: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
2: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5 Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5
0: Republika ni Juan. Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
1: Our music, our pride.
0: Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
1: 87.5
0: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
1: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
5: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney. Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw. Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, mayroon ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango sa mga segunda manong Japanese trucks. Nauuso na rin ngayon ang mga air-conditioned at mas epesyenteng modernong jeepney na tiyak mas komportableng sakyan ng mga commuter.
1: Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
3: Kultura
1: ni Juan.
2: Juan Balita.
1: Mula sa Republika ni Juan.
2: Narito na
1: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
1: Juan Balita.
6: Sa isang RP1 report na nawagan si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa publiko na maging responsable at sensitibo sa kanilang pinapost sa social media kaugnay sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ito ay dahil sa iba't ibang kwento o bersyon ang mga lumalabas tungkol dito. Anya ito ay nagdadagdag lamang ng trauma sa mga biktima, pamilya at komunidad. Ayon sa kalihim, sa halip na palalain ng sakit at takot, dapat makiisa ang publiko sa proseso ng paghilom ng mga pamilya at ng buong komunidad ng Tacloban. Sa tennis, nag-advance ang tandem ni Alex Ayala at Venus Williams sa quarterfinals ng Bad Homburg Open Doubles Event matapos talunin nila si Catherine Harrison at Alexandra Osborne 6-3, 6-4 noong Miyerkules. Makakalaban nila sunod ang doubles world number 29 na sina Slovakian Teresa Mihalikova at British Olivia Nichols. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming. Kasama ang mga musikang truly reminiscing. Para ang umaga'y maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
1: 87.5. Republika ni Juan.